0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Una karankaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajiteni cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safurika mangiwa chinchinu pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu vyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Aha.
0: Chako masikati? Ndajia mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendu nangu, sido gumana tai. Kama na nkuku neyo, kada gulei, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendu wa nkuku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Podimwe pae.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa uba alonseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kodi mwepai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilikirira wango muntima. Tomere chinchino, tinajia pindu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi.
3: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
4: Bye.

0: Manudum, yavu, inipa nininga ndabwera kale pambutuna mapikiro yavu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro apa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika pa pandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pa kubaliwa, Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hiu nambaru wako, musafunika mwiki baka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeno wana mungafuna tuwera kuja. Tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hiu Maria, tenepe uchenjino lunapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondolesha chaka chonsene. Pontu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tione, usazi waka likuti mbatizaji pika, mwambu onseni tisasamba manja, pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa-gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamao naika mafalinya kugwandwa-gwandwa. Vundula mwadidi mwini. Ika mazi. Gudumila chikalangu. Mbusia pamoto mpaka mapindi 10. Mafalinya ngakaladruzi na kutokota. Vungaza mapindi ya nyama. Rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote. Kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatiswa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mwenu Maria, pondo ndechinja bambaya, bandika mafalinya, pya kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanewa kali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama, sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chiku.
4: Maisapo, maisvida.
5: Itanto amu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: Lalo mpurukiri kuna nguva ndijana shano jumangwa nani na mseso waka mujina kuna kweta makumatatu na mseso wa mtanatu sinkoda shitrinta iseish minutu shi nguva ya kuchonga mijana kama na mumbo kana nguva majedu kama uja kusiana siana. Ndadani nche kuna madala chitinda sarandega.

Gulo lino takolola, gulo lino chadali hazo vapulikire takotola, tusuva ndao tinonanga kudali hazo. Kuna nchala, darima, shkulu kamari. Imba kwenka kwa Valdemir Alpino mangwanani yana vapulikire wanadikana wa Raja Msambiki. Imba imba ndi jana nguva ndantato jamangwanani. Ima soko makuru mkati munyika nyo nyikancha ngundi mishiputugisi kufira maputu. Anonsi Jornal da Manhã. Aframingo, matikiti.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangio chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nkhuku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati? Ndaja mwendo bozi. Pita bwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sido gumana tai. Kama la nkuku neyo, kada gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbiyanji bida chitika na mwendo wa nkuku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodi mwepaye?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwe anji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku?
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mwene. Yeni, ndibasaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Hoo, kodi mwepai. Longani chakumera, mkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndima mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pabodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo ukodanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: My

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Paimpulisia, nkazanga uyu, safurika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanghuku, pina mpemento ya kutia pike. Chakuma sikati? Ndaja mwendo bozi. Pida bwerene tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu sido gumana tai. Kama na nkuku neyu kada gula hii kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendo nkuku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwendo.
1: Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mbwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenemu tai.
2: Hoo, kodimwe pai. Longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mamwene kute ndisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wanga kufu.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, ine pano nkhabe chidachitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi pinachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safurika mangiwa chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanghuku, pina mpemento ya kutia pike. Cha kumasikati? Ndaja mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sido gumana tai. Kama langu hukuneyu, kada gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbiyanji bida chitika na mwendo wangu huku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Impulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye nepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ningankada mwa ubalo nseni. Kumbanya nkazako, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Hoo, kodimwe pai. Longani cha kumera. Mkazano, musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomera chinjino, tinajia pindu pia nkuku pabodze pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: Maisa.

0: Bweraniko tate bweraniko kuri mwenye kutivesera vanu pa radio Mozambique tiri kufika nazo mpango zathu za ino provincia Sofala mbitisati kapolosa tendeni tizive mwanchugwagwa ndomi ndomenjene nafala yanzanga perera tumenti na kupasirani mpangwa za kulonga kuti Rotary Club Beirashiveve ndiyo idamanga mbipereka Bridge kuliyakali a Matongolo kisa cha mwave munu munzinda wa Baira nzero ndizo sitebulukira pakufuna kupezera makaliru wa mbumba pina viveze makamaka ufambi wa akokene kusagolo kwa ndima tina kupanga nimbo vina kuti mabasa kulipa kobiri kuli mangalamba iyo idatoma burukira district ya Buzi shibabava pabuzi na mashanga mondo muno provincia Sofala zenezi na zinango zinati zikite mpangwa zato pansiku ya lero ngumanyi ndine Santos Golonga kumichini na nzanga George Barro shtati kalani na hii yewo ntomi ntomi njene ntalonga ife nkote Rotary Club Beirashiveve ndiyo idamanga mbipereka biriji kuli akali apa Matongolo chisa cha mwave munu munzinda wa Baira nzero ndizo tu zilibukira pa kufuna kusalaka na makaliru wadidi na chisizikiro pa ufambi wa mbumba. Perera tume zanazo mpangwa izo.
1: Chikai kichiboche kina zindikirwa na zina ya Rotary Club Beirashiveve. Akwani satene pa kumanga na kupasa Muratu Mbos kuli mbumba ya Matongolo chisa cha mwavi epano pa Beira kufeka kuti ngu uku ngufu ngu pezera mabasa autambaruke waziku twera kuti anthu achisa chenechi rakonde kutamba nyatwa pakufambirana kumbukani kuti Muratu Bozibozi wa perekwatu nsiku yenchipiri nsomana ino mwachimwe mutu ntonge wa provincia akalinanthu mbuya Felicio Maduera Mbos anachita kundi kwa Rotary Club International ndiye tu adalonga pakwecha mbadzuisa kuli akhale chisa cha mwavi kuti mphe kufunikira kakamwe utambaru kuoneke apo Muratu Bozibozi wachitwa na chufunano twera kuti anthu akwanise kupungula nyatwa pa mafambiro ninga kulonga kuda chite mwenye pansi alonga kuti thangwe ya madzi yakada kuka pakati apa anthu atamba nyatwa chisa cha mwavi mbwenyi wa Vera Nsisi mbakwanisa kusunganiza kubiri mbamanga Muratu Bozibozi twera kuti mbumba akhale chisa chene chirakwanisa kufambirana mbativene mafala
2: seu sucesso será medido pelas pessoas cujas vidas serão melhoradas porque este projeto existe a verdadeira pergunta não é simplesmente o que é que construímos mas a pergunta maior é que diferença
1: mbuya Felicio Maduera alikulonga kuti pionseni pinafunikira pinate pichitwe na kuti projetwe ne ilipo mwikiti kupemba mbumba akwanise kusalekana Muratu udamalefe kumanga twera kuti iwo akonde kutamba nyatwa twera kuti akwanise kupitiriza na kufambirana pikufunikira kikamwe kuti ntsiku zina mazina tione pinango twera kuchenesa dziko
2: do que pode acontecer quando roda no governo, município, parceiro.
1: Awa toka mafala, mbuya Felicio Maduera, nyakuimirira kwa Rotary Club Beirashiveve, projeto idamanga Muratu, kubulikira chisa cha mwavi epano pa Beira, twera kudenula mikanzu ya anthu.
0: Ndife ya Radio Mozambique munu munzinda wa Beira mabasa ndiwa malongero nchisena, tiri kumwaza mpangwa zathu za ino provincia Sofala, tindeni tive zinango za kulonga kuti matangwe ya kupiringana kuchita maza na matatu awa mashumashu na kalamba uoneka. Pandanda na ndanda salimberwa yinde wa nyumba yukulu ya ungumi munu munzinda wa Beira provincia ino ya Sofala. Mbangwa zinez, chimere sanzanga, Luís Taiado.
3: Os chumas na pitriza, mas na matato, o naone cancatma aí no província Sofala, Magamaca, Panhumba e Culia, Ungumi, o nandawa na ala na famba na midududu, ninga, culonga, conequita ala na tendeza, mbuto e nei. Tena cupangano, cutimbando, azinha, na fica pambuto e Culia, Ungumi, apano panzina, obera, o com badama pequeca, inzizunango, anango, badama penaliki, anango, badama guandica, mendo, na pinango, pinazesa madodo gazinji gakamwe na tangwe ushumasho. Mwimiriri wapa mbutu ineya pa mbutu ya ungumi inatendeza antu anagumanika mbatendezo kuti peno peno mbuya renovato big alonga kuti miseru mizinji inatendezao isaoneka maka kumala kwa sumana na nsiku za pando. Mbuya renovato big atimizambo malonga kuti pepio perkuwa zisera madodo mazinji kakamu na tangwa kuti sakitisa kuti mbutu neyu ikalina antu azinji ale na kumanika mbaduala na matenda nango mbakonda tendezwa ninga munafunika na tangwa ushumasho munsewo.
4: Para o nosso serviço nós atendemos em média mensal 4.500 pacientes. Entre eles, os 10% desses pacientes são de acidente de viação. Então, inclusive, é muito taxa.
3: E fipano para mabasa na kitef, tsatendeza anto kupitiriza pico e pinai. Kongira tenda. Mbonyi pa anewa na tendezefe, teni pazana, peno, kumi pazana, mbale na fika, na tangu ya ushumasu na oneka, museo, na tangu, mitududu. Pepipi, pekuti zesera madodo mazinji kakamu na tangwa kuti azinji payo mba pali na sikana. Akuti azinji alikumalira mbapo ifepano tereko pemba kuna antonseni kuti atoweze na njira zina zesauliki kutabwe zinduli ushumasho. Mbonye nkadamu wachigeigo china salaka na ale na famba na midududu pano pabera mbuya Jacobe Pereira alonga kuti kusoeka kupakwa na uzuisi wa munseo ndipio pinazisa maka madodo na ushumashu neushu. Konda ziwa mtemu wa munseo ukundu kwa ale na famba na midududu ndipio pinazisa madodo na ipo tisachemeresa. Inatro, a polícia museu não sendo cutite a parque na uzuis. Mbonyi wangabi baratai, asa konda viao. Pepipi pisa zazesa ushumasu kusuguru kwa ndima na kutantaneo awa kabi kuziziwa njira za kutekenya madidi motokala. Antu alikumalirade, antu azinja na konda zwa pintu alikufa na kukonda kuva kwa antu angasi basiene. Nisi kusidapita izitenda panyumba ikule ungumi. Defikafi pepale, tagumana antu azinja kubulira, anangu adama penaliki hukumba tabuka. Mpapo tisafunika kudi, tichinji nziru zato. Nkadamu, wachigegu china salakana ale na famba na midududu panu pabera, mbuya Jacobi Pereira, mbakalonga, tangwe ushumashu, unazamboneka nsiku zino, kuna ale na famba na midududu. Mpango za muna mprovinsi yesu fala, mfotokozi ndene panu Luis Taiado Vasco. Nkadamu otongwe nuzikuwa atuwa Mosambiki mbuya Daniel Francisco Chapo, tonalonga kutizikuwa Mosambiki na Zimbabwe, ndiyo, peno ndiyo maziku, anafuna achita, peno pita nchivirano, pakuzesa utambaruki ukulu kakamu, kuna maziku na ugumanika kondinu ya Afrika, tingalonga tangwa kutimizirwa kwa mafuta parafinu. Daniel Chapo alonga pondo kutisa funika, njira inagumanika pakati pa unu nzindo bera, kale njira kufunika kakamu na zesa utambaruki na ututuku wa mfuma kuna maziku mairawa. Fale ne alongwa pansiku ya chitatu, panzizu kakumanike ndistrito Nyamatanda paku pangizwa penu kutoma kwa mabasa akutimizirwa kwa njira zinafuna pita na mafuta parafinu maganizwa nafuna chitwa pakufuna chitisa kuti mafuta tokusiru mpaka kuziku ne kuzimbabwe. Akadamu na salaka na mabasa ungumi ndistritu ya Marumeu, ndio da malonga kututenda wanyoka za kwenda ulo kugumanika ndistritu neyo. Ponto nzizi unumbandu wa shano na kugumanika na utenda wanyoka za kwenda. Utenda uno uwa toma ntanda, penu ntanda depite, ponto mpaka nijinu nkabi mtu ne mbuzina da mwalira. Nkadamu na salaka na kulingwa kwa matenda kusiena siana bafuku ina salaka na mabasa ungumi amai na mapizi ruansisi ndistritu ya Marumeu Elder Manuel alo nga kuti iwo akadinga kuti panangu utenda kwa kumanikade kwekule mbonyi pakumala sasira na kuchita ufunsi azindikira kuti utendo uno ndi unane nsanthu. Alipo aphate basa anagumanika mbagulisa mitongwe ile idabalwa kuti itendeze anthu mbuto za ngomi. Adalonga mafalanewa ndi mustadoro ndi sitetu ya Gorongosa mbuya Pedro Musengi. Adalonga kuti mphate basa anaphate basa pa mbuto ya ngomi pontho nzizi uno. Iwo pa nsiku zinafuna kuzezi anati azagoda miswe. Provincia Sofala ndiyo inagumanika pa mfento kumalisira pa masenzekero mpiro na menyo na manja na zuika na ande bolo mbakala chimuna pa masenzekero naoneka mbakala ali afunzi. Na kupangani kuti provincia ndiyo danyisa provincia Nias na mabonto pino manduwa ukwa na maku matatu na matandatu ya provincia Nias amibuka na manduwa ukwa na maku mairi na ebozi pa masenzekero naoneka mbakala jornada ya chitatu adakitika mbakala achikumna kitandatu. Ndiyo masenzekero anaoneka mprovinsia Nyambane Nyakova Radio pontu provinsia Twino ndiyo kumanika pasogolo ga mbai timbana na provinsia Niasa.
0: Ife Radio Mozambique munu munzi nda wabaira mabasa ndiyo wa malongero nchisena antri kumuaza mpangwa zatu bida malefe kufa zinezi tibwileri bina babiri bida kwa tefe padalongefe kuti mabasa kulipa kobiri ya Mangalamba ndiyo adatoma batwa bulukira mdistritu ya Buzi Shibabava na Mashanga. Perera tume zanazo
1: Mankalamba kubulukira madistritu a Buzi Shibabava na Mashanga muno provinsi ya Sofala abwedzwera pontho pa ndima yakutambiriswa pancheni kumala kwa nthanda kungafika ndikubire kuphezekana twera kuti akwanise kuombokwa pa makhaliro kufeka kuti ndi pa ntengo wa epikwe kumi na pinai pia anya kukwesera oka oka. Tenepatu atoma kutambiriswa kubiri yao ya nthanda ya Madzalo. Kumbukani kuti mphamvu ineyi iri kuzambichitwa na nkhonda inais mbutu inasalikana kuchengeta anthu anagumanika panyatwa. Delegado wa inais muno Sofala makamaka mphimba za kunterero mbuya Ricardo Airone alonga kuti chinafunikira makamaka unku wakufunikira ndi nkupedza na kudinua mikanzu kuli anthu ninganenewa anya kugwesera pakukapena gomedza kuti utongi ulichiriri kuzakatimidzira na kupinzira mphamvu twera kuti anthu anya kugwesera na anya kucherenga akwanise kudinua pa mikanzu yanyatwa na ucherengwa nziza na wanziko. Mbatipeni mafala.
5: Para a nossa província de Sofala, concretamente na sua jurisdição da delegação de Mushungwe, tem um universo de 14.360.
1: Pano para Mushungwe, com terreiro que é na província de Sofala, ali que o comunica antes, a minha conquistera teu conga Mankalamba, a que brinca na pique, kumi na pinai, pe aí o, de ale, a na quanirwa kutia pedre, a que também sua kubiri, kumara kwantada kunga fika na kunda inas, kufeka kuti ifiti tichiriri, na yumpamvu ya kupinzira basa pera kuti anya kugwesera kondi kutambanyapo aonembo kangachepo kugula na umuliwo kugula munyu na kugula pinango pinafunikira pa
5: makaliwa.
1: Awa tu wakali mafala ambuya Ricardo Aroni nkadamu nya kusalika na mafala mabasa kundukundu kwa inaish fukwe ina chengeta anya kucherenga muno Sofala.
0: Na zina ezi Fedro, mampetu, tafika kupa mpangwa zatu, dolonge FN kuti Rotary Club Beira Shiveve ndiyo adamanga mbapereka kulimbumba. Kulonga, awa akali ya pa matongolo, kisa jamuave munu munzi nda wa Beira provincia ino ya Sofala, biriji bozi na kuna kupeza ufambe wa mbumba. Takubanga nimbo vina kuti mabasa kupasa kubiri kuli Mangalamba yao inakalao mbatambira tuwera kuti makaliro ayende vasogolo tomabina mdistritu ya Buzi Shibabava na Mashanga muno provincia ya Sofala. Zenezi na zinangu za kita mpangwa zatu pansika lero ngumanya kaline Santos Golonga michini dapatira nanzanga George Barro Shtate Salani.
6: Hangwa za Sofala.
3: Ihanyakuva rádio tempo e fita fica com uma peto na uma baça toma longeiro aqui cena na kuti walero ta passo a pindi bozeni basi na kuti takupasira nempango basi na kuti nzato kuma puto walero na ngono katonga mbuzi kubaya na ngono batonga mbomuna kuru Mabasa malongero ya kisena fika kumapeto timizi pano munava mabasa malongero ya kiputugizi na nzato analonga kenkere kenkere leo nkulongera nzato pino mundairo Aka kumanika pakaluta ndini pano Luis Tayado Vasco michini ya teketo na nzanga Mario Felipe Salani madidi na unanapontu pansiku zina bazina

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chide chitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safurika mangio chinchino pano. Aja pintu piange ni pano.
2: Aja pintu piako?
0: Pintu pianguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati? Ndaja mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sila ugumana tai. Kama la nkuku neyu, kida gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kodi mai, mbyanji bida chitika na mwendo nkuku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwene.
1: Tuwela kumbwani, akule wadidi.
2: Mm-hmm.
1: Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mweseni pindu vya nkuku.
0: Mbwene inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndibasaku yuwe ningankada mwa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Hoo, kodimwe pai, longani chakumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomere chinjino, tinajia pindu pia nkuku pa bozepene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi.
3: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu. Bye.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safurika mangiwe chinchino pano. Aja pintu piange ni pano.
2: Aja pintu piako?
0: Pintu pia nguku, pida mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati, ndajia mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendu nangu, sido gumana tai. Kamala nguku neyu, kida gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kodi mai, mbyanji binajitika na mwendu nguku?
1: Ili pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodi mwepaye?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mweseni pindi vya nkuku?
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwenye mutai.
2: Hoo, kodi mwepai, longani chakumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pa bozi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.

0: Mbo wazafika nzizi wa mpango wa zatu za pakati maziko.
1: Mpangwa za pakati paziko.
2: Utabaruku wa mfumba ya mpisa. Utonge, mbinga pinga na kusaka makariwa dide.
3: Mabasawa, Mustafa kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena.
0: Avisera kufunika biraniko pa mpangwa zatu za pakati paziko. Mambo Daniel Chapo alikulonga kuti Mosambiki na Zimbabwe ni maziku mawiri adawinjana pa ushamari twera kututusa mabasa mafuta amparafino pa maronda. Mabasa nasakana ungumi kubulikira provinsi ya Sofala ino makamaka distritu ya Marumeu alikulonga kuti mtenda ya kolera ya pukira pontu mwajibamu antu ashanu ndi wadapatwa nao. Matangwe antenda ya chukuku alipukira kubulikira provinsi ya Tete. Angasi antu apatabasa mbutu za ungumi alikuza mbachita nsambo kuipa kufuvinyisa mitombo kubulikira distritu ya Gorongosa muno provinsi ya Sofala. Murembe wa Achesa, provincia ya Zambezi, alikudungunya tangwe kuswa ntemo kutsinzikira na utu mabasa auchesa kubulikira provinsi nere. Anyakuipa mitima apweta mbutu ya kufunzisa mpasu kuli maswaka asie ulova kilimani provincia ya Zambezi. Zine zina zina kuzunatika mpangwa zaatu za pakati paziku kubukira mwondo munu provinsi ya Sofala. Alpaka utaleru ndine Pereira Tomei na João Sufu Kumichini. Baziveke mnidi. Mbazatu kupalosa madivene mpangwa za mumbu.
4: Pidengwa pia museo pia pa makauno mbalo wene provinsi ya Sofala antwa kukwana maku mawiri. Tekafuna kulesezi, panzizu bodzeni na makadamala. Kwa lembero akubezeka nduli kwa ashano a nyakwenda hipi. Tukupangisa kututuka kwa pidengwa. Kitachita kuti abuke pa maku mawiri na mbodzi mbaenda mpaka maku mawiri na ashano. Nkadamu kundi ya kulanga mbumba pa polisha museo munu Sofala mbuya Arnaldo Goka. Alonguti masezi kubazeka nduli ntengwa watu adamalira mbwenye pidengwa pia museo mwenu provinsi ya pikupitriza mba pizuzumisa. Papiri pida sala pia duzi na matonela dama wiri a nyama za kumedzi kulonga ninga mikamba za inu Sofala. Pia mala pansiku zitatu. Ipyo ntsene ndina thangwe kusakwa kuti bwana mudzaone bukira pa malonda makulu ku Maputo Fasim. Panzizo Logef ino provinsi ya Sofala ndida lembera ntengo kupengana piku pitatu pia piku na madzana mawire a alendo. Awa ndiyo wadenda kasaka njira za kusaka kuti awo ni malonda ninga na neo kuna na munu na amadzi kwa kunja. Nkadamu wa inu provinsi ya Sofala wa malonda na machapu mbuya Alexandre Antonio. Alonguti provinsia ndiyo dalembera kusakwa mbutuba na mudzaone. Pontu kwa pili na mpena pata mbalu ma inu provinsi ya Sofala. Ninga nyama za mads na udidi wa ntanga. Zakumalisa vesera radi zokuti. Provinsia atu ni ya Sofala ili pakada pakati. Pama senzekero andi bol kuli amuna. Kwa masenzekero na kambalu mainyambani ku masenzekero wa maishikola. Nsoko nono ngefe pansiku ya chitatu. Ndi ule busana chibalibale. Na nampula makumawiri na manomu ya mandoe. Ikali jornade duzi na kumalisi. Pa mfendu wa iu mapika ningana neo. Na mpangwa zenezu. Zukuchita kuti nsoka wa Sofala. Ufike mpaka mafundu kumane words. Bukulupirira kukala pambuta kutoma pansoko na iyo. Tineepo lipatso golo. Na mafundu kukwana mawiri nduli mwa Gaza ali pambutu ya chuiri. Masenzekero aoneka ninga ale adapangisa kutana ino Sofala. Bapangisa kwa didimweni kuli misoka miwiri la timbana na iyo pakati pakusaka pidiwa nsene pida kufunzeo.
0: Bao mbati kulokotireni zonsene mpangwa zida kumanya filero. Tina hati tukupangeni kuti mambo Daniel Chapo. Alikulonga kuti Mosambiki na Zimbabwe. Nima ziku mawiri anazambachita ubali. Ushamwari wa kutibwira nuzaona pa kuinjana tuwera kuti atamarusi mabasa amalonda amafuta mparafino mbatifeni mbangwa zenezi na Luis Tayado
5: nkadamo otongwe nuzikwatwe Mosambiki mbuya Daniel Chap ndio nalonga kuti zikwe Mosambiki na Zimbabwe ndi maziko mayira kufunika kakamwe tingalonga munhu mu Afrika afuna gawa mafuta parafino pamseni ipina thamwe pontho yakutimizirwa na ndengo wa mafuta nafuna timizirwa mpaka maziko akusiyana siyana bukira kuna zikwino mpaka ku Zimbabwe Daniel Chapa ulonga pontho kuti mzinda obera ndiwo kufunika kakamwe funa thutusa mfuma kuna maziko anagumanika kukhondukunu kwa Africa na zwika na Interland Daniel Chapo alonga mafalanewa pansiku ya chitatu pan Daniel Chapo alonga mafalanewa pansiku ya chitatu mdistritu Nyamatanda pakupangizwa kwa mabasa kutimizirwa kwa njira ziri zinafuna pita na mafuta parafino pontho alikudikira kuti amange michini miiri inafuna kitisa kuti iwo mafuta parafino akwanisi gawa ndi mabasa naza mbachitwa mmadistritu a Nyamatanda muno mprovinsi ya Sofala na anangu anafuna kitwa paposto administrativu ya misika ndistritu pino mprovinsi ya Manika nafuna malisirwa chaka chinafuna kuze ichi nakupangani kuti mabasa newa kuchitwa kwao anata zichitisi kuti mafuta parafino anathukusirwa akwanisi thutuka kubukira pa mametro kubiku akukwana mamilhão matatu mpaka mamilhão mashanu pa chaka na chaka.
6: A pedra que hoje lançamos em Nyamatanda não ficará apenas nos alicerces desta infraestrutura. Queremos que ela seja também uma pedra nos alicerces de uma África Austral.
5: Kutoma na mabasa da kitefi pansi kwa lero, ukuumba tifeka mwala pano kupangizira kuti mabasa wankabifunika kuti alimiri pano baseni paluani ya matanda. Safunikambu kuti agawe afiki mazipo nangu muno mu Afrika, magamaka kukundugunu kwa ku Afrika, tura kutazesi chiungano, akotesi makaliru antu, bonfa kitisi kuti antu averane ntumfuma itutuke. Tabizwa kuti mbutu ili nazwika na corredor da beira nchaku funika kakamwe pondo zikwatu na Mosambiki ndiri na kumanika pasogolo funazisa utambaruk kuna mazikwa wa safunika pondo kutitikiti basatu tura kuti mazikwa na kumanika kondwinu atambarukembo safuna kuti zikwe Mosambiki tambaruk pondo na maziku anagumanika duze na ifi akwanisembo utambaruka panzizi ubuzubuze nkadamo kuzikwe ku Zimbabwe Emerson Mwanangagwa alonga kuti maganizwa newa anata kotesi chiungano penu ushamwale kuti maziko maira awapontho makitisamba kuti mfuma iende pasogolo.
7: As such, this expanded
5: kumtimizirika kwa mabasa newawa na kutimizirwa kwa michini na funa gawa mafuta parafino kunati kuchitisi kuti mafuta akwanisi thutuka kakamwe kuziko kwathu kulongera ziko ku Zimbabwe pontho tiri kupereka takhuta na maganizwa newawa nanji na chiveranu ichi ife tiri kuona kuti makhaliro athu anatende pasugulo inafuna ife pontho kutimizira kuchito kunakita mabasa athu tiri kuti kusugulo kwa ndima pyonse ne pifambi ninga munafunika safuna pontho kuti tipitirize ushamwali na ziko ino ya Mosambiki tiri kuti tipezere maziko anagumanika muno mu Afrika
7: agenda and indeed the African continent as a whole
5: wenye nkadamo na salagara matungero achapa pipeline Mosambiki Zimbabwe mbuya Antonio Lais ndio napasa chipapo kubiri naza mbae vungwa turekitisa kuti chapo ikale kufunika kakamwe tingalonga tangwe kugawa kwa mafuta parafino.
8: Essa fase ocorrerá a par e passo com as projeções de crescimento da procura.
5: Mfendo uno ifipano tinakupangano kuti mabasa nata chitwi sawasawa na mbutu zinango. Tibasa nafuna chitwa makamaka mpimba zinu pondo kuna utongwa munu muziku ya Mosambiki na kuziku ya Zimbabwe. Mbonyi ifipano takitambo basa ikule kufunza saka zindikira kuti basa nye inafambadani. Na ipo tinakupangani kuti ifipano tinati timiziri mpaka mamilhão mashanu mafuta parafino anafuna gawa mpaka pachaka cha pikupiri na makumbeno apitatu. na kupangana kuti mafuta parafino anatumizirwa kubukira ku Mozambique mpaka ku Zimbabwe ndiwo anakwata nsinzo kufamba kuna kidao oma kilometro maza na matatu ponto asatukusira mafuta parafino ninga a gasolio gasolina na mafuta parafino anapatiswa basa ndeke
0: mabasa na sarkara ungumi kubukira distritu ya Marumeu alikulonga pakuecha kuti nthenda ya kolera yasoseka pontho mwachimwe mu anthu ashanu aphatwa nayo mwanyankwira Luis Tayando
5: akadamwa na salakana mabasa ungumi mdistritu ya Marumeu ndiwo adamalonga kuti utenda wa nyoka zakwenda wabwelera pontho pontho pinalonga fences yuno mba anthu ashanu adauthabula utenda unowu ndi utenda udatoma pa nthanda idapita pontho mpaka na lero nkhabe munthu adamwalira nkadamwa na salakana kuonera kwa matenda pafupi na salakana mabasa na pezera anthu na ungume pabozi pene na amayi mdistritu ya Marumeu Elder Manuel alonga kutiwo akasaka dinkha mbanyerezera kuti utenda kwagumanika mbwenya zamalisira uku mbakhala na chitsizikiro pa nzizo dalemberawo mitsero ineishi alonga pontho kuti ale atenda dalembera na utenda unowu wa nyoka zakwenda abulukira mphimba za Inyansawa Saloni na Paluani
9: importante que se intensifique as atividades de promoção de saúde, prevenção.
5: Na kupangana kuti ife pano tirikupitiriza mbatichita basatu ya ungumi. Nangi utenda wa nyoka zakwenda usazwikambo ninga utenda unaoneka ninga makamaka panzizo nagumanika anthu na manja datwipa. Na ipyo, safunike fepano, iruza mbumba, ife tatoma nayo basa nayo kwa iruza mbumba, kuti isake toweza na njira za kutunda utenda uno. Safunike kuti fepano tetundu utenda, vena kupasirana kwa utenda uno wa nyoka za kwenda. Uku mba tipisisa, pelo sasanya maza na mwefe, pati sasanya na kloro, penu senteza. Safunike ambu kuti tiawirisi maza niwa mba tizati kumwa, ponto, tisake manga mbutu ziri zinendefi kachitira nyamvu. Na kupangani kuti tonsene, sachimereswa kuti titundi utenda wa nyoka za kwenda. Mbuya Elder Manuel, alonga pontho kuti funa bweza nduli utenda uno, iwa kuipata basa funa bweza nduli kubaralika kwa utenda, malongambo kuti manga mbutu ibozi, funa tendeza baseni anthu analemberwa na utenda uno usho.
9: Bom, estamos neste momento a fazer a montagem da tenda para podermos
5: ifi pano tirikumanga tende bozi funa pambula anthu anagumanika na utenda uno wa nyoka zakwenda na kuti kabifunika tendeza anthu pambuti bozeni ala na utenda wa nyoka zakwenda na ala da usuwa na kuti anthu angaungana kabisa nesa kuthapula utayi utenda uno na ife tirikupitiriza mbatiyeruza kuna mbumba yonsene kuti itunde utenda wa nyoka zakwenda ndi basa na kitefe uku tirikupembambo kuti mbumba itoweze mafala analongefe tinakupangani kuti ndikawire pachaka chino kuti distritu ya Marumeu iri kulembera utenda wa nyoka zakwenda na ipyo iyo distritu ndi inagumanika ya panziziuno mbaikhala ya chishanu na utenda uno wa nyoka zakwenda mala distritu ya Mwanza kulongoza Nyamatanda na Shibabava
0: mathangwe a nthenda ya chikuku ali kuphindzirika kubulikira mprovinsi ya Tete onezijo
10: zikuthimizirika ndawa zamatenda chikuku mpaka madzana matatu na khumi na zishanu muno mprovinsia ya Tete mkati mwa mpisa pinaipe madistritu manai ndawa zilongwezi zatoma kukaka nthanda ya maluwa makadamala ku distritu ya Mutarara midzidzino kutatarika ku madistritu anango amuno mprovinsia ya Tete mafalawo alangiwa na chikiko cha nyumba za ungumi atathonya kuti muna ndawa zokwana madzana matatu na kumi na zishanu pa izo makumashanu na zishanu zalimbiwa mkati mwa ntsiku zakumalisa kuma distritu ya Mutarara, Dowa na Marara. Kukundi nango muchitalo ku distritu ya Makanga muno provincia ya Tete alonga kuti kuchisa cha kambedza kwa lembwambo ndawa za matenda chikuku na ipyo mabasa mazinji ali kuchitwa tuwera kuthundu tutarika kwa matenda chikuku mkati mwa distritu inere. Ndikumapongera muchitalo ku distritu ya Makanga Daniel Binala pakuti akulangiza mbumba udidi wakuchalira matenda a chikuku. Matuveni kuluka kwachi.
11: Estamos a sensibilizar a comunidade para observar todas as medidas necessárias.
10: Midzidzini mabasa mazinja kuchitwa kulangiza mbumba tira kutunda tutariga kwa matenda a chikuku. Tikufundisa anthu udidi na njira za kutunda na kuikalinga kuli makamaka anapiana. Kuli ale anakumanika mkwete kwete na nyumbere mafunziro. Pabodzi na afunzi ankati mwanyumbere mafunziro na kuna kutupula matenda a chikuku. Tapereka kale kalimbalemba kuli anapiana okwana madzana mawiri na ashanu. Ipi tukulikira kuti tikuikalinga.
11: 202 crianças, daquelas crianças que frequentam na mesma escola.
10: Mafala, amusha do logo distrito de Makanga, Daniele Binala, kulonga tu udidi wakuchalira matenda a chikuku. Kubulikira muno ntete ndine Inoki Konseyu Masiku Adidi.
0: Mwachimwe mtu angase nyopatabasa mbutu za ungumi. Alikuza mbachita unsambo wakuipa kufivinyi za mitombwe kubulikira distritu ya Gorongosa. Luis Tayado.
5: Pepe undimodi nzanga. Mkulongira mitombwe inabuluswa mbutu za ungumi uku ngama. Mbaizengezwa mbutu zinazengezera mitombwe magamaka zida kawapa kundu na mbutu zinangu ninga misika. Adalonga mafalani wa ndimushtaduru wa distritu ya Gorongosa Pedro Museng. Alonga kuti iwa pati ya basa newa, anabulukira pa umbirimi ninga na unu anate za godamiswe pa kutongwa kwa o.
12: Temos recebido medicamento, mas podem existir algumas pessoas que podem desviar esse medicamento.
5: Ifipano tisatambira mitombwe. Mbwenye, malipo anfa leipa miti masaba mitombwe neye. Mbale anfa kutifipano tinga agumana, kumalza tukusira mbatenda katongesa mbutu na tongesa romisiru, anangu pinalongefi nziziuno, alikuchunuswa mbutu usabasa. Na ipio, trikuyeruza kuna mbumba yonsene, ikale masu sosa kaona piripinaza mbapichitu. Na funefu bonto, kuyeru zambo mbumba turaguti ikali da chinjera. Na kuti antu angaba mitombo, analuza ndifipano. Nifi antu na onseni ali, anafunika kuti atendezwe. Panzizo bozo boze, Pedro Musenge alikupemba kuna mbumba kuti isume panzizo na zundikirao apati abasa anaba mitombo.
12: O que nós estamos a fazer neste momento é sensibilizar as comunidades para serem também rolheiros, sensibilizar os colegas para que não caiam.
5: Tipo, eruza com a bomba unsene, gudi. E cari da tchengira. A pate abassa. Munga ona nzano baba mitombe. A pangeno kutini insampa kuipa kakamu. Ancabe funike kutekiti pepio. Tipo, beza nduli insero ninga na unu. Kuba mitombe ninga paracetamolo. Makapsula. Psa zesa nduli. Ututuki. Psa zesa nduli. Utambaruki. Kuna ino zikwato. Mustaduro no distrito Gorongosa, Pedro Museng, mbakalonga tangwa kubiwa kwa mitombwe mbuto za ungumi.
0: Anya kuipa mitima, apweta mbuto ya ufundisa umpasu kuliapale na sikana, asie urova kubulikira nzinda wa Kilimane, provincia ya Zambezia. Miguel Ndapasowa.
13: Andu anakona zuika mpaka na chino, ndio adapweta misuo ya fukwe, yena salaka na kupaka kuli apale na sikana, Ishi nazina ya Instituto Industrial Comercial Mero de Maio, porque pano para Zindo Aquilimani, muno província ya Zambezia. Mwenye, ife kunda Radio Mozambique, tava mpangwa zinezi, na nkadamu wafuku ineri ya basa, porque la pano para Zindo Aquilimani, siku nchitatu subarayino. Mayu Otilia Shembezi, alonga telepano pangiza kute, mikanzu inere ilikoneka, porque la kare na kare, na ibyo iwo alonga telepano, panzizi ya nzembe, ya sumana ya mumbu, ina kumbukirwa andon sene amabuku apa zulu pina anapakwa tulakuzo chita ninga muna funikira pion Otilia Shembezi alonga telepano.
14: Este ano já fizemos umas três no início do ano. Só estou a dizer três deste ano. Os outros anos não posso contar. São várias vezes que nós já fomos à esquadra até ao tribunal para julgamento de alguns casos.
13: A pancadamo, o afuque, em seu lugar, com a cura parede da cigana, e ximbecala e a Instituto Industrial Comercial, 1º de maio, porque pano panzinda wa Kilimani. Pangiza kute, inde iwo, makauno, afika, pela fendeza da polícia, katatu. Angasia makanango, mbwenye, apulisha tenepano, alinazu mpangwa zinezi kuti andu sapueta misuo ya fukwatu ya basa, nisikana kupaka kule pale na sikana. Na ipio, tulikuchita basa, tulikutimika nzubozibozi salinduli njifira na apulisha, na kuti iwo mbali standeza ninga muna funikirepio, pina ifitri na magwarda vene pale, ale ana salakana mbutu ineri ya basa. Tuwera, kutamangisa andu sena chita uipi, mbwenye mpaka dachino, são na minha casa os bolsos para pitirizar.
14: Porque nós costumamos trabalhar com a PRM, a primeira esquadra. Sempre que tivemos alguns roubos, nós vamos para lá e tivemos algumas intervenções.
13: A Caliba fala, a maiotilha chimbese de Encadamu, o Instituto Industrial e Comercial, 1º de maio, Bulikira Pano, Panzido Klemani, Muno, província de Zambezi. Bulikira Klemani, Miguel da Passoa.
0: Mulembe wache sa provinsi ya Zambezi alikulungunya tangwe kuswa mitemu ya kutsidzikira nao mabasa au chesa kubulikira provinsi ya Zambezi. Miguel Ndapasoa.
13: Mulembe wansoka unasalakana chesa nkati mwaino provinsi ya Zambezi. Makama ya kampakala imbe, Lorenzo Gani, ndiye alikupangiza kutibasa ndi Afrika kutichitwe. Langanira udidi wa yuwa bozibozi achesa, langanira mitemu inafunika, tuwera iwo anga imba nyimbo zao. Nyimbo zozozo lemezwe ninga munafunikira pyom. Iwo ndine bano alonga kuti kazichikene nyimbo za achesa zizinji ndizo salizwa bulikira mbuto za kusiana siana na anthu kuti kabitoweza mwambo ninga kulanganira ndine bano mitemu. Lorenzo Gani alonga kundina kuti mkati mwazikwa tano Mosambiki mtemo masezi koneka chikulu chinafika kutara kuchitwe langanira kubweza matangwa wipi makamaka kuli ale anthu anakwata nyimbo za anachiro. Pina mbachita nika kuti nyimbo nzao, kundi nangu kuliza nyimbo zozobozi, neko peza kulinchesa peno mwanachiru wa nyimbo nkabe.
15: Existe a lei sobre os direitos autorais, mas o regulamento, como é que está regulamentado, como falava sobre questão de penalizações, a quem usar, procedimentos para usar.
13: Apa, Lorenzo Gani. Nkadamu, penumulembe nkati mwaino provincia, wansoka, unasilakana achesa. Alukulonga papangiza kuti inde nkati mwazikwata na Mosambike, ntemu usoneka. Masisi pionsene, mpaka dachino mikanzu ndiyo sapitiriza na kuti ntemu buzibozi, walonga inde kuti sapunika kuchunyuswa ale antu. Anakwanista nipano kukwata nyimbu zana chiro, nekutairiswa nkabe, beno kukwata nyimbu machukumukumu. Pine pire ndi pia kuipa, iwa buzibozi mbala, nungu watakota chunyuswe. Mwenye mpaka la chino pine pire nkabe oneka na njira yadidi. Peno nkabe oneka kuchunyuswa kwa antu. Iwa lukona kutibasa na kutichitwe, langandira kubweza matangwa na lungwa wa. Na kutipine pire, nkabe peza kuli achesa. Kazi jikina chesa mbala sa cherenga. Na kutibasa sa chita ninga muna funikirepio. Mwenye nkabe ona udidi wa nyimbu zao ninga kukulangandira kubiri.
15: É normal que você interpreta a música de cantor. Mas deve citar.
13: Mafala a Lorenzo Gani. Mbakala mulembe, kati mwaino provinsi ya Zambezi ya Wansoka, unasalakana achesa. Bulikira Kelimane, Miguel da Passoa.
0: Basa vesera kufunika tiri kufika mapeto nazo mpangwa za atu za pakati wanziku bulikira monto muno studio ya Radumusabike panu babaira lero tinsiku ya nchinai. Mbati za atu goneka na mpemasu tibuereze ponto misolo ya mpangwa. Takupanga anu kuti mambo Daniel Chapo alikulonga kuti Mosambiki na Zimbabwe ni maziku mawiri adawinjana pa ushamari tuwera kututusa mabasa mafuta amparafino pa maronda. Talunga mpoponto kuti mabasa nasaka na ungumi kubulikira provinsi ya ya Sofala ino makamaka distritu ya Marumeu alikulonga kuti mtenda ya kolera ya pukira pontu mwechibwe mwantu ashanu ndiyo adapatwa nao. Matangwe antenda ya chikuku alipukira kubulikira provinsia ya Tete. Angasi antu apatibasa tangwe kuzwa ntemo kuzizikira nao tu mabasa hauchesa mitogo kubulikira distritu ya kuipa mitima apweta mbutu ya kufundzisa Sofala. Kuli Morembe wa Achesa, provinsia ya Zambezi, ya kukutuzikira na utu mabasa au jesu kukira provinsia. Anyakuipa mitima apweta mbutu ya kufundzisa mpaso kuli maswaka asie ulova Kilimani, provinsia ya Zambezi. Na kupangana pera ina tomae na João Chuvu kumichini salani.
1: Mhangwa zapakati padziko.
2: Utabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga na kusaka makaliwa dide.
3: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa provinsia Atete, Sofala na Zambezia. Malungero anjisena kuhu.

Ndiyo tanya kutifesiratu. Lero tabwela na mapungu wa kulanga amaya da barambu mamuna. Sumaneri talonga kuti amaya da barankazi. Kwenseni pisaoneka. Lero tapamba na tenepa. Mamuna nankazi, mamuna kalipaikarlitu Antonio, Chanjira, mkazaa kalimamaria pire matomu, Nyatwa. Mbwenye pungu adenda kapereka mwali kubanja, ndi maemilia kulaso, ndi ngamimba. Aka kalamedzala kaimaria da grasa ponchikoti, mazalale. Tapamba na tepo muda ipisefu na tilekere na mwimida komesefu dondo imwe na ifitikulangana. Ada tipatia kumichini kutipensefu kwa nisiveka ndi pai George Barros. Takuti.